0: maro bawa hande logo so rewa na mien eki gbeni usome be re mien wo to bebe ye la ye vi no sero ye vi no na mien ki nyan o wakba agwa na nando mien evo no sama wato jabi evo na kita do mien mi evo ni ime e baki mien wo logo ne bon bon vi no sero vi Edo State Geographic Information Service Natural EDOGIS no mu kalo we tan ni doto indo sent belo da I no mu kalo ra ta ge even no sero even no na mege na I je so wori bi wa do bi benefiti o bage ge na da mege na even no jaro o ye da su mu akta de je ka bonu hina nya hunde a wa dare o bi o wa re aktara re lu o bu o le no ze wa no re o no ze ya no re o ke te la sero bi o su ste e ki fa ta gbare je da lo aze be du zanani fere bi be le no zi gbele ne o ni u ki na ye na won be na ye da ge e bo le gwani de da ze nora gwaru no lu ra mi mu ya ta ta e ku ku ti woro bo no so be te be won ta san na mi e wore vun e ke e ba no sero e ra kire mi ra ta da gbare ge so da sa bo le gbe bo ra ye mu so be ke u lu go no sero u ge san na o ma sar ma bi e san pa na ko la sre di o ja na na ba bu ba ka ma ho ba de no le ba fu ke so bo je ba ka ma ho ba bu
1: nde e wo nu nti na e ga yin ti no na akukanye nke esam binoculars radio uromi onye ji akoko wa nke tab nwaada chizaran le isakukanye ta ndi parish odi family chapel mere emume assumption nke nne di ngozi bu veji maria na akuko nke abuo government edo ga ata ndi na anapu ala ndi mmadu ahuhu kwado inye certificate of occupation n'ime ubochi iri ato n'akụkọ nke atọ oshun ndị ntorobịa nwere iwe ịchụpụ ndị a na-enyo enyo na na-azụ vootu jide ego ugbu a ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju ndị parish holy family chapel ife john quarters uromi sonyere ndị kraịst gburugburu ụwa mmemume assumption nke virgin mary n'ụbọchị saturday ka iri ise nke ọgọst nke n'ime ọnwa a n'ime homini reverend reverend father dr john bosco ezeyi gbara ndị kraịst ka ha nomie ndụ mary ọkachasị okwukwe ya ịdị umeala n'obi na irube isi ya n'ebe chineke nọ o kwuru na mary nabatara uche chineke ma bụrụ nne jizọs kraịst n'akụkọ nke abụọ gọọmenti edo steeti ekwuola na a ga-ekpe ndị na-etinye aka n'ịnapụ ala n'ire otu ala ọtụtụ ugboro ikpe gọọmenti kwukwara na a ga-agba mbọ inye certificate of occupation n'ime ụbọchị iri atọ ma ọ bụrụ na akwụkwọ niile dị mkpa zuru oke ma bụrụ eziokwu Edo State Geographic Information Service dọkwara ndị mmadụ aka na ntị ka ha zere akwụkwọ adịgboroja n'ozi ụwa gbasara ala n'ikpeazụ ụfọdụ ndị ntorobịa na-ejigbo Osun steeti chụpụrụ ndị a na-enyo enyo na ha na-azụ vootu ma jide akpa nwere ego otu puku akọrọ na ụfọdụ n'ime ndị a na-enyo enyo ha gbapụrụ ebe ndị ntorobịa jidere ego ụfọdụ n'aka ndị ọzọ tupu mpịachi akụkọ nke taa mgbanụ ka laghachienụ n'ọkpụrụkpọkwu ndị awara anyị isi akụkọ ndị parish holy family chapel mere emume assumption nke nne dị ngozi bụ virgin mary gọọmenti edo ga-ata ndị na-anapụ ala ndị mmadụ n'ahụhụ kwado inye certificate of occupation n'ime ụbọchị iri atọ oshun ndị ntorobịa nwere iwe chụpụ ndị a na-enyo enyo n'azụ vootu jide ego ọ bụ ebe a ka akụkọ anyị kwụpọchita na akụrụ ọnụ ndalụ n'okwukwo maka oge unu aha m bụ nwaada chizaram nọrọnụ na nche ka chineke na-agọzi unu
2: kabọ si ìròyìn lórí wákàtí níléeṣẹ asian binoculars uromi lákọ̀ọ́kọ́ ẹ gbọ́ àwọn àkòrí ìròyìn àwọn ọmọ ìjọ holy family ṣe ayẹyẹ àjọ̀dún gíga ti wúndíà maria ìjọba